0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:15.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: For liver health, level up na! Liverate Pro,
13: Silimarina,
12: multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro!
13: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: May Silimarin, may multivitamins pa.
13: Yan ang Liverate Pro.
12: Tulong sa pangangalagan ng atay.
13: Liver up na tayo with Liverate Pro.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
14: FM. All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: You're only one.
1: You're only one. You're only one.
2: One FM. You're only one FM.
1: Ang nag-iisa para sa iyong kawan. One FM.
0: One FM. You're only one.
1: We. One FM.
3: Time check, 9:30.
4: Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
5: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Red Horse Beer in Human Wisdom.
13: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
12: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsible. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
4: Song being sponsored by M. Lulier.
3: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: 1FM.
1: Time check, 9:45.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro. Liver up na tayo! With Liveraid Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
10: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
15: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Kidney Care.
3: This time check is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liver Aid Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay? Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
5: Ahoy! Kidney Care time!
6: Ako po si Loloy na taga Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care.
7: You care, we care. Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
9: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
10: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The following song is brought to you by Kidney Care.
3: This song is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liver Aid Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay? Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday from sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10:15.
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Pagswak sa bulsa, suwak ang saya.
2: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: 1FM.
1: Number one. Time check. 10:30.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
3: Tuhod, siko, baywang.
5: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
9: Pagswak sa bulsa, suwak ang saya.
8: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Song being sponsored by M. Lulier.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: 1FM.
11: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM.
1: Time check, 10:45.
2: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 11 o'clock.
2: 1FM.
3: Got introduced to you by a friend.

0: sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy, walang paasa, ang boses ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay, dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo, serbisyo, todo, todo, serbisyo, serbisyo, todo, todo.
1: Hello! Magandang araw mga kabahagi! Welcome sa isa naman pong edisyon ng ating programang Servicio Todo Todo! Muli, samahan niyo po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion! Mukhang patay ang ating ilaw! Patay nga! Ha? Sige, saglit lang ho mga kabahagi! Ha? Oo, hindi po ako nananakot dito, bagamat marami ang natakot, di ba? Walang kuryente! Ang karamihan sa mga lugar kagabi sa Metro Manila. Oo, marami nga po ang nagulat dahil sinasabi ang kawalan. Oo, dahil sinasabi mga kabahagi no na kawalan ng supply ng kuryente, nagkakaroon ng problema yung Mindanao at saka Visayas grid, mga kabahagi, ano? Pero nagtaka tayo bakit wala ang Luzon grid. Ayan, oo. So pinipicture lang po namin sa mga oras na ito, mga kabahagi. That is why, ginulat pa namin kayo. Ha? Ganyan ang pakiramdam pagkahu tayo ay walang kuryente. Oo. Kayo naman natatakot kayo ha? Oo, 'di ba surprise kabahaging Lance? Ayun. Sige mga kabahagi, samahan niyo po kami hanggang alas 12 ng tanghali dito po sa ating programa, ha, na punong-puno ng mga balita, updates, ano? And mamaya po meron din tayong gagawing panayam sa ating special guest for today mula po sa nagkaisa Labor Coalition. Grupo ito ng mga manggagawa, mga kabahagi. Kaya ngayon pa lang mga kabahagi, mag-message na po kayo sa ating text line 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi, ano po ang ating text line? 0921-886-6056. Mangyari po, mag-message din kayo dun sa mga kabahagi nating nanunood sa mga oras na ito via our Facebook, ano, Radio Pilipino. Live na live tayo dyan. Gayun din po sa ating YouTube at Radio Pilipino Media Group. Okay? So, pwede po kayong magmensahe. Kaagapay ko po yung mga OJTs. We have trainees from Bulacan State University. Parang si Hannah Azaira Roy nandyan pa rin. Diba, no? Of course, yung mga researchers natin, mga nasa production, no? Sila ay kasabay ko po na nagbabasa ng mga messages dito para sa ating mga talakayan, no? If you have comments, suggestions, ngayon pa lang po ay i-message nyo na po kami. Okay? Ha? Oo, para hindi nahuhuli po ang mga nais nyong ipahatid sa ating mga kabahagi, no, sa pamamagitan ng ating programa. Ngayon ay batiin na muna natin ang mga nanonood at gayon din po ang mga nakikinig sa pamamagitan ng provincial stations. We have DZYM Mindoro, DYR Best Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. Kaway-kaway na mga kabahagi, yung mga magko-comment, mas ma-acknowledge po namin, ano? or mas ma-appreciate po namin kung kayo po ay magme-mention kung saan po man kayo nanonood or nakikinig sa mga oras na ito. Sa mga nasa probinsya, anong probinsya? Saan po dyan? Sa Luzon, Visayas, huba kayo? Ha? At syempre, yung mga kabahagi natin na nanonood ba or nakikinig via our Facebook dito po sa Metro Manila, no? Pwede rin po kayong magmensahe at pakilagay na lang din po kung saan po kayo, saang parte ng Metro Manila kayo nakamonitor at this time. Gayun din po yung mga kabahagi natin na nanonood via YouTube sa ang bansa, no? Because we have viewers from other countries, no? Gusto nila pong maging updated din, kaya ho nakatutok dito sa ating station. Of course, not only here sa ating pong programa, we have other programs, no? Yung mga programa din po, no, ng mga nasa probinsya ay inyo pong napapanood sa ating YouTube. So, please note lang po, ayan, i-message lang po kami, napakadali, no? Gone are the days na talagang ang hirap, it takes months, yung iba weeks, 'di ba, para ho maipahatid ang mensahe, pero ngayon napakabilis sa pamamagitan po ng ating iba't ibang platforms, no, para ho malaman din natin, no, ang inyo pong mga saloobin, lalong-lalo na ang naging kaganapan kagabi. Talaga naman, ha, nung una po hindi ko it's a mixed emotions, no, na habang ako po ay nanonood, ano, dito sa kaganapan sa Senado, mga kabahagi. Pero bandang huli, biglang lumaylay ang eksena. Kumbaga, parang nandun na sa climax. Di ba naman, kabahaging uno, Maki, Karen Mendoza, Pama, eto na, nandun na sa climax. Biglang, ay, ano pala? Wala pala yun? Bluff lang pala? Ganun ba yun, ha? O di kaya, ay, drama lang pala. Nako, sige. Sari-sari ng kaganapan na nangyari kahapon po sa Senado, no? Sa pagitan po ng mga senador, sa pagitan ng mga Philippine Marines, no? Philippine National Police, and of course, the USAA. Nako, sige. Ha? At, nagulat ako dahil kanya-kanya ng mga selfie messages, selfie announcement ang mga senador natin, ha, at gayon din po ang mga nasa panig ng National Bureau of Investigation, even our president, nagpalabas kaagad siya ng pananalita, no, kaugnay sa nangyaring kaganapan. Ayan, si Tony Rock, talagang wala akong masabi. Oo. Ha? Hanggang kagabi po ay nagme-message sa akin na at nakikibalita dito po sa nangyayari dito sa Pilipinas, because Tony Rock is from Texas, US of A. Sabi ni Tony Rock, good morning! Akala ko blackout pa rin dito sa atin sa Manila. Ako, tapos na po, no? Ipinakita lang po namin kung ano ang picture ng ating mundo pagka wala tayong kuryente. Diba? Oo. Yung nga, buti nga narinig nyo ako, napakinggan nyo ako, diba, mga kabahagi? Pero kahapon, no? Hirap na hirap ang marami, no? Lalong-lalo na po yung mga nanonood sa kaganapan sa Senado dahil mahina yung data nila. Oo, walang kuryente. Umasa sa data. Kaya ho, yung iba ay nakikibalita rin sa huy, ano na nangyari? Ang hina ng data ko, ano na update? Ayan. Oo, that time na may nangyayari pong malaki sa Senado, buti na lang may kuryente kami. Pero right after po nung matapos na 'yon, yung mga malalaking balita ay naipalabas na, bigla kaming nawalan ng kuryente. Parang blessing. Oo, at least updated ako, 'di ba? No? Ha? Yeah, naku mga kabagi, marami ang nag-alisan sa kanilang mga tahanan dahil ubod ng init. Ako po ay nag-evacuate din kagabi, no? Aba, iniisip ko kasi hindi ko kakayanin po ang matinding init, ha. Yung matinding init, paano ka makakatulog, 'di ba naman, Tony Rock? Ha? Oo. Lalo na sa panahong ito. Dati sanay tayo electric fan, pero ngayon po sanay na tayo ng may naka-air condition, kasi talagang na hindi kakayanin. Yung buga po nung electric fan ay mainit din. Diba? Ayan. Diba, Tennis? Dennis Karunungan? Ayun, nanunood sa atin ngayon. Si Kabaging Dennis. Good morning po, Miss Matt. And God bless. Yes. Thank you for always watching. Ito'y BFF daw ni ni Prof. Willie Perez. Ha? Ang ating pong kabahagi mula sa Professor On Air na inyo pong mapapanood or napapanood tuwing araw ng Sabado. Dito rin po yan sa Radio Pilipino. Late broadcast kasi kayo. Ay, ganun ba? Tama. Late broadcast pagka data ang napapanood. Oo. Kaya kung maganda na yung iba talaga they want yung merong buhay na buhay ang internet natin, mabilis ang sagap. Samantala, eto na nga po mga kabahagi, yung po nangyaring kaguluhan, no? Putukan, ewan ko, barilan, 'di ba? No, ano nangyari kagabi? Actually, nung time po na kami ay nanonood, no, ng aking pamilya. Nagulat ako kasi pumila yung mga Marines. Oo, ang dami nila, no? Na nandun po sa second floor mismo ng Senado. Kung kayo po ay nakapasok na ng Senate, no? Ako kasi, before, pagka mga special events, no? Merong mga special coverage, ako po ay pinadadala ng Senado. Ayan. And pag actually po
2: patamos,
1: ang nangyayari diyan ay
2: yung
1: pinaka-session holds po niyan, sa sinagawang operasyon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, sa loob lang man isang araw bilang bahagi ng pinagtingin trial ay nandoon sa ikalawang palapag ng Senado. Oo. Dire-diretso po yan, no? Pagka may mga ganong mga sessions, no? Ang mga senador, pati yung mga staff, mga empleyado, ay doon po kami dumidiretso sa second floor. Ang nangyari mga kabahagi is nung nandun pa lang sa may pagsampan, kung nakakapunta po kayo doon at nakita nyo po sa mga videos, no, merong lobby doon kung saan yung sa gilid, no, nakikita nyo po yung mga naging Senate President, no, past Senate President. Nandyan po, andyan din po yung media kahapon, no? Ha? Yung pong lobby na yan, ay naghihiwalay, no? Etong lobby na to, eto, let's say, etong diretso na to, naghihiwalay po yan papasok sa iba't ibang Senate Committee Halls, no? Ang nangyayari. At doon nagkaroon ng formation ng Philippine Marines, gayon din po ang iba pa. So, OSAA, no? Yung mga Sergeant at Arms. At nagulat na lang tayo, may biglang pumutok sa kabilang dulo. Mamaya, itutuloy ko yan mga kabahagi sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-todo!
3: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo Todo-todo!
4: Serbisyo Todo-todo!
5: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhing may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumikas sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
6: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
7: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast tambayan na para dyan.
8: Online at on air.
9: Expect non-stop tawanan,
10: kwentuhan at balagbagan na may sense.
11: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
12: Balagbagan na!
13: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
14: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Okay. Sige, balik po tayo dito sa ating programa, ha? Servisyo todo-todo. By the way, batiin ko yung mga nanonood sa ating mga kawan. Siyempre pa nandyan din ang 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.7 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan,

init ng panahon, no? Actually, kanina po, no, on my way here sa station, I'm trying to get in touch with Joe Saldarriaga, no? Kay Manong Joe ng Meralco and even kay Claire. Para Claire Feliciano, para maliwanagan ang tungkol dito. Unfortunately, jam-pack ang schedule ngayon ni Manong Joe. But mamaya po, meron akong ihahatid. Ano, actually, they posted an announcement regarding what had happened yesterday night sa marami pong lugar dito sa atin sa Metro Manila, no, na nagkaroon po ng rotation brownout, no, sa maraming lugar, ano. Swerte nga si Dr. Sanina tsaka si Mami Elena. Oo, hindi daw sila inabutan ng brownout kagabi. Pero ayan si Mami Cheryl, ayun, oo, init na init kahapon, Cheryl Samonte. Samantala, eto, babalikan ko na, no, habang inaantabayan na natin yung mga magigiting nating reporter sa labas ng himpilan, na eto, mga kabahagi. So, yun nangyari kagabi, after mag-formation ang mga Philippine Marines, no, at gayon din ang mga USAA, nagulat na lang kami nung nagmarcha sila papunta doon sa isang lugar, no, sa isang kwarto sa second floor po ng Senado, that sinasabi po na merong lagusan pamunta ng GSIS building. Kasi di ba magkaano lang yan, adjacent lang yan, eh, no, yung GSIS building at saka yung Senado. Ngayon, pagdating doon po sa dulo kung saan marami na ang hindi nakakita ng talagang kaganapan, eh bigla na lang pong nakarinig ang mga kagawad ng media ng sunod-sunod na putok, no? Pero later on, kinumpirma naman po ni DILG Secretary John Vic Remulla, gayon din po ng ibang membro, no, ng Philippine Marines, na wala naman daw pong nasugatan sa pangyayari or na nasawi, no, sa nangyaring ito. Sandali. Eto, mga kabahagi, breaking, kinumpirma ng isang senador na batay po sa ulat ng Senate Secretariat, nakalabas na po si Senator Ronald De La Rosa. Uy, sa gusali ng Senate of the Philippines bandang alas 2:30 ng madaling araw. Sa kasalukuyan ay wala pang karagdagang detalye kung ano po ang naging kalagayan ng senador bago ito umalis sa lugar at kung saan po siya ngayon, ha? Ano ba ito? Nakalabas? Pinalabas? Or ano ba to, ha? Parang napaka-vague ng storya. Kanina po, as I was monitoring, kaninang alas 8 ng umaga, ay wala talaga pang halos, no, na kwento, no, na balita, no, sa mga paglilinaw kaugnay dito, no, napakagulo na mga kaganapan. So, ayan po, no, isang senador. So, let us see. This is a breaking news. Hindi pa po in-identify kung sinong senador ang nag-confirm, pero if it's a confirmation, this has been verified na sino yung senador na yon, 'di ba? Matatandaan natin ang kasama po kagabi na senador, ng mga senador ni Senator Bato at the Senate building, I see Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano. I also saw Senator Aimee Marcos, of course, nandoon sila. So, ang sinasabi, although hindi ko nakita nung gabi na, no, na nagkaroon na ng kaguluhan, ay si Senator Robin Padilla. So, ano ba ito? Sino ang kasama, no? At sino ang nagkumpirma na nasa labas na raw po ng gusali ng Senado etong si Senator Bato de la Rosa? Okay? The other side of the coin, tingnan natin ang isa pang balita. Ito po yung kinukumpirma or nagsasagawa na po ng investigasyon, no, dahil this one. Okay, yung investigasyon po, no. Actually, ang sinasabi rito ay ang SOCO operatives, no. Kahapon ay tinawagan po, personal na tinawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano

0: si NBI director, no? Ang ano dito is since binabanggit na merong umano ay taga NBI na nakapasok sa lugar at siya pong nagpasimuno umano ng pagpapaputok. So tinawagan niya directly po si NBI Director Melvin, and ang nangyari po, no, ay pinapasabi na kailangang imbestigahan ang kaganapan. But the NBI, no, stood up and said na hindi sila dapat pumunta since sila po ay napagbibintangan doon po sa nangyaring kaganapan. Ayun. So, sa ngayon, mga kabahagi, ito po, no, nagsasagawa po ng investigasyon ang SOCO operatives sa ikalawang palapag po ng Senate of the Philippines matapos ang nangyaring putukan kagabi. At kinukolekta naman po ng Philippine National Police Forensic Group ang mga ebidensya may kaugnayan sa insidente upang matukoy ang pinagmulan ng pagputok ng baril. Ayon po sa Department of Interior and Local Government, walang naiulat na nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Actually, agad-agad, no, na sumugod po sa DIL, si DILG Secretary John Vic Remulla right after that incident sa mismong gusali ng Senado. Okay? So yan, mga updates. Sige, maya-maya pa dahil eto si Tony Sandoval ng DZLT Lucena. May hati ding balita. Lipat tayo sa Calabarzon naman. 14 na most wanted persons at 29 na wanted... Ay, teka. Most wanted yung isa. Ito naman, yung 29 is wanted persons na aresto. Ha, sa magkakaibang operasyon ng Police Regional Office, Calabarzon. Tony Sandoval, ibahagi na yan.
1: Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Police Regional Office Calabarzon ang 14 na most wanted persons at 29 na iba pang wanted persons sa isinagawang operasyon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa loob lamang isang araw bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga kriminal na nagtatago sa batas. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Hansel Marantan, ang pro-Calabarzon Regional Director, mas pinaigting ang kampanya laban sa kriminalidad, illegal na droga at illegal na sugal alinsunod sa focus agenda ni Chief PNP General Jose Melencio Nartates Jr. tungo sa mas ligtas at maayos na pamayanan. Ayon kay General Marantan, ang pinigting at seryosong kampanya ng pro-Calabarzon laban sa kriminalidad, particular sa mga wanted person at 8 focus crimes, ay patuloy nang nagbubunga ng positibong resulta sa Calabarzon. Ang mga naarestong individual ay nakaharap sa iba't ibang kasong kriminal kabilang rape, murder, estafa at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Agad siya lang dinala sa kanilang mga himpilan ng pulisya para sa wastong dokumentasyon at tamang disposisyon bago naman iharap sa korte. Mula dito sa DZLT 98.3 1 FM Lucena, para sa serbisyo todo-todo, ako si Tony Sandoval sa Mampaning ng Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Mula sa Lucena, lipat tayo ng Dagupan. Nandiyan naman si kabahaging Chris Gonzales. Mga baybay, nabahagi po ng bayan ng Bulinaw at Anda, Pangasinan na natiling positibo sa red tide toxin. Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Chris Gonzales, ibahagi mo na yan.
3: Kabahaging met, nananatiling positibo sa paralytic shellfish poison o red tide toxin ang mga shellfish samples na mula sa baybaying sakop ng Bayan ng Bulinaw at ang Bayan ng Anda dito sa Lalawigang Pangasinan. Ito'y ayon sa inilabas na shellfish bulletin number 10 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 na may petsang Mayo 12, 2026. Dahil dito patuloy na pinaalalahanan ng ahensya ang publiko na iwasan munang kumuha o magbenta o kunin o kumain ng mga shellfish at alamang mula sa bayan ng Bulinaw at ng bayan nga ng Anda. Samantala, nananatili namang ligtas kainin ang mga isda, pusit, alimango, hipon at iba pang lamang dagat mula sa mga nasabing lugar kung ito nga ay sariwa na o tanggalan ng lamang loob at hugasan ng mabuti sa dumadaloy na tubig bago lutuin. Patuloy naman ang binabantayan ng mga otoridad ang mga apektadong lugar upang masiguro ang kaligtasan ng publiko sa lugar. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mang panig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo!
0: Okay, maraming salamat, kabahaging Chris Gonzalez. By the way, batiin natin si Booker Panotes ng Cavite. Si Alan Ignacio na kahapon ay nanginginig. Ano ba? No? Sabi nga na, nag-message sa akin, balitaan mo naman kami, ha? Kabahagi. Oo, ha? Nag-message sa akin kagabi. Ano na raw po ang kaganapan, ha? At, ano ba yun? Meron pa sinasabi? Panahon na ba na naman ng martial law? Ganun, sobra naman kayo, nakaisip agad. Batiin na rin natin si Karen Mendoza Pama ng Caloocan and si Uno Maki dyan po sa Hong Kong. Si Angel Rida, parang di nagpaparamdam, no? Anyway, mga kabahagi, antabayanan nyo. Of course, hindi nawawala ang ating mga special guests every day dito po sa ating programa. At maya-maya po, makakasama natin muli dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo si Attorney Sunny Matula, ang chairman ng Guys sa Labor Coalition, sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
4: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo Todo-Todo.
2: Serbisyo Todo-Todo!
5: Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
6: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
7: Radio Pilipino.
8: This is it!
9: The TV you've been waiting for is finally here.
10: Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay.
9: Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker.
10: Ang balagbag niyong ate,
9: Tuesday Vargas.
11: Tuesday Vargas.
9: Get ready for the ultimate balagbagan
10: and unpacking new stories only here at 1FM.
11: 1FM.
6: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
6: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programa. And again, hello sa mga late tuners natin. Yung ngayon pa lang po nakapagbukas ng kanilang mga radyo. Mukhang nahuhuli na kayo. Syempre sa Facebook and YouTube. Ano? Again, mga kabahagi, mag-message po kayo sa amin either via our text line. Ano? Bukas na bukas ang ating text line. Meron na akong mga natanggap na mga mensahe sa pamagitan naman ng aking Facebook Messenger. Ayun. Ay, pwede rin kayong direkta mag-message sa akin via Facebook Messenger. Mets and ding min yun. No? Every now and then. Kaya lang kasi, what happens kasi pagka ho direkta kayo naka-message, first time nyo, magme-message request pa ito. No? Pero mas maganda habang kayo po'y nanonood, Facebook or YouTube, i-message nyo na po ang inyong komento, ang inyong pong tanong para sa ating special guest for today para makita na po namin agad, ano? Kaagapay ang mga nasa technical side and of course sa production. Okay, sabi ko nga mga kabahagi, makakasama natin muli dito sa program si Attorney Sunny Matula na nagkaisa Labor Coalition. Magandang araw kabahaging Attorney Sunny. Welcome again dito sa ating programa, Met Minion po of Radio Pilipino.
12: Yes, Mama Mate, magandang tanghali po at siyempre magandang tanghali din sa ating mga kababayan na nakikinig sa inyo at sumusunod sa inyo sa mga social media.
0: Oo, kabaging Sunny, kamusta ang inyo pong grupo? No? Ano ang pananaw ng mga manggagawa dito sa nangyayaring, ano ba, drama ba, sarsuela, sa Senado? Ha? Kayo po ba'y updated ang mga manggagawa natin, Attorney?
12: Ay, siyempre, nakikinig at nanonood at nagsusubaybay sa iba't ibang media instrument natin, lalong-lalo na sa Facebook ata, popular na popular ang nakukuha. At siyempre, sa inyong himpilan, no, sa Radyo Pilipino.
0: Yes, at, so ano pong saloobin ng mga manggagawa natin dito sa nangyayari?
12: Ay, siyempre, dapat may accountability ang ating mga opisyal sa gobyerno, ano? At nagpapasalamat tayo na nagkaroon na ng konklusyon sa House of Representatives patungkol doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ito po ay ina-expect namin na tutuloy ito sa trial. Sa Senado naman po ay dapat mag-accountable naman yung ating mga member ng Senado. At siyempre, yung mga dating opisyal na gobyerno naging senador ay dapat maging accountable din sa taong bayan. Hindi lamang palagay ko dito sa mga batas sa Pilipinas, kundi kasama na ang batas sa international.
0: Mm-hmm. Ang huli po na na-feed sa akin na information dito, bagamat hindi ho natukoy, hindi tinukoy kung sinong senador ang nagsabi na nakalabas na raw po ng Senado, itong si Senador Bato de la Rosa kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Ha? Nakarating na po ba sa inyong kaalaman ng tungkol dito?
12: Ay, ngayon ko nalaman na para bagang escape and evasion tactic pala yung kagabi. Ano? Yung putukan kagabi. So, taktika lang pala yon para at least makover yung kanyang pag-alis ngayong umaga, no? Hindi ata maganda na hindi mananagot yung ating mga responsabling opisyal sa mga ginawa nila sa ating bayan at sa taong bayan.
0: Oo, kasi ang nangyari kagabi, di ba, no, Attorney Sunny, ay right after na nagkaroon ng komosyon, no, ng tensyon, yun nga po yung pagpapaputok, ay siguro mga 30 minutes, after 30 minutes or so, ay minabuti po ng pamunuan ng Senado na palabasin ang lahat ng mga alagad ng media, no? Pinaalis at ang naiwan na lamang doon ay yun nga po, ano, yung iilan nating mga senador kasama po na si Senador Bato and yung mga tauhan na nagbibigay seguridad doon sa area. So, ito ay hindi ko malaman, Attorney, kung ang term ba is pinaalis, nakaalis, pinatakas. Ano ba?
12: Iyon ang ating subaybayan at tingnan mabuti. Pero kasamang meta, palagay ko naman na hindi magandang ihimplo yan sa mga taong bayan, lalo-lalo na ginawa ito ng ating mga opisyal. Unang-una po ay yung custodial protection ni Senator Bato de la Rosa ay siyempre questionable kasi ang kanyang hinaharap na krimen ay crimes against humanity at sa ating batas ay 20 to 40 years ang penalty niyan. At yung section 11 naman ng Article 6 ay hanggang ang immunity ng ating mga senador ay pag-aresto hanggang 6 years
0: ang penalty. Mm. Pero kanina nga po, no, ang banggit naman ni Senator Raffy Tulfo is, kumbaga, itong ginawa na ito na magbibigay proteksyon ng Senado kay Senator Bato ay, kumbaga, it's already, naging precedent lang ito doon sa mga kaso ng mga dating senador na humingi din po ng proteksyon sa ating ano sa Senado, 'di ba? Kaya ho sabi nga niya eh hindi naman ako kumontra dito sa pagbibigay ng pangunahin na no ni Senate President Alan Peter Cayetano pagbibigay proteksyon kay Senador Bato de la Rosa dahil may nauna na ng mga senador na ano po no nagkuha ng shelter diyan po sa Senate bago sumuko.
12: With the all due respect to Senator Tulfo, hindi naman binigyan ng custody o protection yung mga senador katulad ni Trillanes. For a few hours siguro ay nabigyan sila, pero yung kanilang ang pagbigay sa kanila ng pagdesisyon na pumunta, no, na mag-surrender sa authorities ay ginawa nila, no. Hindi naman umabot ng isang gabi iyon, no. At si ganun din kay Senador De Lima nung siya senador. Siya po ay sumuko sa authority para at least maharap niya yung kanyang responsibility at harapin yung liability kung mayroon man, no. Kaya nakulong siya for how many years? Pero siyempre kung inosente ka talaga at wala kang ginawang masama, ikaw po naman po ay ma-exonerate o ma-acquit sa anumang charges laban sa iyo.
0: Yan, tama no? I-ano lang natin, attorney, meron po mga nagme-message din sa akin directly, ano? At meron mga reaction, sabi nga po, kung meron talagang... kung meron talagang kasalanan, dapat ho ay managot. At meron pang isa nag-message dito from Sampaloc. Sabi niya, ha, itong kabahagi natin, no, bakit ka magtatago kung alam mong wala kang kasalanan? Yan, no? At ito, sino ang dapat sisihin sa nangyaring ito? Pwede ba nating kasuhan ang mga senador? Ha? Dahil sa pagkawala na naman ni Bato. Ayun, naku ha. Yan po, attorney. Bilang isang abogado, ano po ang inyo pong magiging tugon dun sa isang tanong ng isang viewer natin, attorney?
12: May presidential decree po ang nagpoprotekta at nagtatago ng mga hinahanap ng ating batas. May isang presidential decree dyan. At syempre, mayroon ding batas tayo, yung obstruction to justice, yung... halimbawa, hinahanap ng otoridad at para aristuhin at bigla mong hinarang ang mga otoridad. Iyan po ay obstruction, ano? Kaya maaring maging responsable din sila. Sa pagkakalam ko, doon sa Rome Statute ay mayroon ding provision na yung mga taong humaharang doon sa obligasyon ng International Criminal Court na pakinggan, no? Mapakinggan o maaristo muna yung mga taong dapat umarap sa ICC ay mayroon din yung kaparusahan dahil ino-obstruct nila o sinasagabalan nila ang pag-ikot ng hustisya, no? Kaya may mga penalty din po diyan.
0: Yung pala, attorney, ang mga bagay na antabayanan natin ang magiging action dito ng ICC.
12: Oho. So kung may mag-file ng information siguro at complaint sa ICC na hinarangan ni ganitong persona yung pagkahuli ng isang akusado sa ICC, ay palagay ko ay maaring managot din yung mga taong yun.
0: Yes, okay. So sa gitna po ng mga kaganapang ito, ano, Attorney Sunny, ngayon ay pihado, no, na nasa isasang tabi na naman ang mga pangangailangan po ng mga manggagawa, especially now na maraming mga negosyo ang nahihirapan, no, yung iba ay talagang nadagdagan na naman, attorney, yung mga nawalan ng trabaho.
12: Tama po. Kaya kami po sa Federation of Free Workers at Nagkaisa Labor Coalition ay kami po ay bukas sa pag-uusap paano natin matulungan yung ating mga kababayan. Kaya may mga meeting tayong nangyari kasama yung Employers Confederation of the Philippines para at least mapag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon natin. At kami po ng ang Federation of Free Workers ay makasama natin sa Leaders Forum katulad ng TUCP at ng Sentro ay mayroong pag-uusap sa Employers Confederation of the Philippines, sa PhilExport at saka sa Philippine Chamber of Commerce and Industry na dapat kausapin ng gobyerno. At ang gobyerno mag-initiate ng isang pag-uusap para at least ma-address halimbawa yung concern ng mga manggagawa ng maraming tanggalan sa kasalukuyan at sa pagtataasan ng presyo. Ano? Ang employers at ang workers group dyan ay may mga common recommendation na maaaring mapakinggan ng ating executive department in particular. So bukas rin tayo na makipag-usap sa ating mga representante sa Kongreso, sa Senado at saka sa House. Pero may sumulat kami si President Employers Confederation of the Philippines, si June Ortiz Luis. Ay sumulat kami kay Executive Secretary Recto at sinabi namin na handa yung mga manggagawa at yung mga employers na magkaroon ng meeting sa Executive Secretary. Mas maganda siguro kung makaupo ang Presidente para mapag-usapan itong mga urgent concern, halimbawa yung issue ng taxes, no, sa pagbubuwis ng itong elektrisidad, yung VAT sa gasolina, no, o yung excise tax na nakalimita lamang sa LPG at saka si kerosene, pwede ba itong ma-expand, no, sa lahat ng produkto ng petroleum para at least gumaan, no, mabawasan yung presyo ng ating pang-araw-araw na ginagamit, lalo-lalo na itong gasolina, krudo, at iba pang produktong petrolyo.
0: Tama kayo, so, no? Kasi right after ng pagtanggal, ano, ng pag-alis dito sa excise tax sa LPG, sabi ng ating Pangulo na ito'y pag-aaralan kung i-expand. Pero after that, wala na pong nangyari, ano? So maganda nga po na ma-bring up ulit ito sa executive department. Samantala, ano, Attorney Sunny, nako, napakaganda po, no, ng ating mga pinag-usapan dito at nalaman natin, no, ang mga punto de vista mula po sa mga grupo sa hanay ng mga manggagawa kaugnay sa mga kaganapan, ha, sa kaganapan, sa drama, sa sarsuela. Ha? Any parting words, Attorney, para sa mga kabahagi natin ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na po mayorya sa mga ito ay mga manggagawa. Go ahead po, Attorney.
12: Oho, ang aping panukala sa mga manggagawa samantalang naghihintay sa kilos ng gobyerno ay dapat kumilos din yung mga manggagawa at ang aming panawagan ay dapat mag-organisa sila sa union para may kapangyarihan sila magipag-collective bargaining agreement sa loob ng pagawaan at magsikap na tumaas ang sahod at mga benepisyo na hindi naghihintay sa gobyerno. Kaya mga kababayan, mag-organisa po tayo ng union. Maraming salamat at mabuhay po kayo, Ma'am Mitch, at ang inyong himpilan.
0: Ayan, mabuhay rin po kayo. And Attorney, pagka merong mga manggagawa, may mga tamang number, no, tamang bilang para magbuo ng union, maaari ba silang tumawag sa inyo, makipag-ugnayan para maayos nilang maitatag ito, Attorney?
12: Oho, pwede po. Pwede na yung magsimula tayo sa 10, ano, para at least makapag-elect tayo ng mga opisyal at maka-adapt ng constitution and bylaws at mapahirehistro sa Department of Labor and Employment.
0: Ayan, tama, para maging legal. Naku, mabuhay po kayo, no? Diyan sa nagkaisa Labor Coalition. Ha? Thank you very much po, Attorney. Mag-iingat po kayo.
12: Maraming salamat po at magandang tanghali, Ma'am Mitch, at sa ating mga kababayan.
0: Okay, so yan po, nakasama natin ang mismong chairman ng Nag-Guysa Labor Coalition sa pangalan ni Attorney Sunny Matula. Mga kabahagi, magpo-pause lang tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!
4: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo!
13: isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
14: Sasahim papawid na
15: Professor On Air.
16: Professor On Air.
13: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
14: Professor On Air.
16: Professor On Air.
13: Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone.
14: Professor On Air.
16: Professor On Air.
13: Kasama si Professor Willie Perez.
14: Professor Willie Perez.
13: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
17: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya.
18: Pangalawa,
17: iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente.
18: Pangatlo,
17: iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente.
18: Pang-apat,
17: gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
18: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
17: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
18: Radyo Pilipino.
19: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
20: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
21: Online at on air.
22: Expect non-stop tawanan,
23: kwentuhan at balagbagan na may sense.
24: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbaga na!
25: Balagbaga na!
26: Muling nagbabalik
27: ang serbisyo todo-todo.
28: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Bago ko makalimutan, ha, kabahaging Lance, batiin na muna natin ang mga nags-celebrate ng birthday! Eto na, batiin natin si kabahaging Ayla Ayla. Uy, si Ma'am Ayla, ha, nag-celebrate pala yesterday ng kanyang birthday. Happy, happy birthday, Ma'am. Ayan, si Ma'am Ayla po ay from the DepEd National Capital Region. Diba, no, Ma'am Ayla? Happy, happy birthday po. May the Father happy bless birthday. You always, ha? Miss ko na po kayo. Ayan, baka may activity tayo, may project. Dito lang ako. And batiin na rin natin si Chico Lian. Lian, ayan, ng Baliwag, Bulacan, nagse-celebrate ng birthday today. Gayun din kay Ma'am Jaisel Salmasan. Ma'am Jaisel ng Holy Trinity Municipal Intelligence School, happy happy birthday po.
29: Happy
0: gayun
29: birthday.
0: Din kay Annalyn Velasquez. Today is her birthday.
29: Happy birthday
0: kay Danilo Florencio. Birthday din po ngayong araw na ito.
29: Happy
0: ayan,
29: birthday.
0: Sa lahat po ng mga nagsiselebrate, ha? Enjoy nyo po ang inyong day. Ha? At pagdadasal ko po ang inyo pong kalusugan, ha? At ang inyo pong mga wishes. Okay? Sa mga hindi ko nabate pero birthday ngayon, ihabon nyo po yan. Meron pa tayong ilang minuto. Samantala, lipat muna tayo sa Surigao. Nandiyan ang ating kabagay si Jade M. Ihero ng DXSP Surigao, leader ng NPA sa Surigao Sur, patay sa inkwentro laban sa militar. Jade M. Ihero, ibahagi mo na yan.
30: Ma'am Met, matagumpay ang Eastern Mindanao Command sa pagbibigay ng malaking dagok sa Communist Terrorist Group matapos mapatay ng tropa ng gobyerno si Idelberto Daval alias Bong Waco, isang mataas ng leader ng Northeastern Mindanao Regional Committee sa isang armadong inkwentro sa barangay Bayan Marihatag, Surigao del Sur noong Mayo 11. ang mga sundalo mula sa 75th Infantry Battalion ng 3rd Special Forces Battalion sa ilalim ng operational control number ng 401st Infantry Brigade at ng 4th Infantry Division ay nagsagawa ng operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga nagmamalasakit na sibilyan. Nahuli rin ng mga otoridad si J. Mark Badalamela alias Migs at na-recover sa lugar ng engkwentro ang isang Tavortar 21 Assault Rifle at isang R4 Rifle. Ayon sa record ng militar, si Daval ang commanding officer ng Regional Operation Command at sangkot umano sa iba't ibang kasong kriminal tulad ng pagpatay, kidnapping, panununog at mga kasong may kaugnayan sa human trafficking. Iniugnay rin mamet ng mga ulat na pansiguridad ang kanyang grupo sa mga mararahas na pag-atake, pangingikil, pangahara sa rehiyon ng Caraga. Para sa serbisyo, todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao, saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
27: Serbisyo todo-todo!
0: Grabe pala ang mga kasong kinaharap nun, ano? Naku, buti na lamang, ha? Okay, sige, so eto pa update tayo. Suspect sa Senate shooting, pinangalanan, kinilala po ng Southern Police District or SPD ang suspect na naaresto kaugnay ng naganap na pamamaril sa Senate of the Philippines kagabi po yan, Mayo at 13. Ayon sa pulisya, kinilala ang suspect na si Mel Oragon, 44 na taong gulang, nagtatrabaho bilang driver sa National Bureau of Investigation. Patuloy namang inimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa likod ng insidente. Ayun. So ito yung sinasabing pagbay na nangyari na nandun po dun sa loob daw ng Senate building, ano? Samantala mga kabahagi, eto pa, tiniyak ng Philippine National Police ang mahigpit na koordinasyon sa Office of the Sergeant at Arms or OSAA ng Senate of the Philippines upang mabigyan linaw ang nangyaring putukan sa loob ng institusyon noong nakaraang gabi. Ayon po sa PNP, sasagawa nila ang masusing investigasyon sa insidente ngunit nilinaw na walang pulis na sangkot sa naturang pangyayari. Yan. So, actually po, tuloy-tuloy po ang investigasyon and I understand, base po sa pahayag ng National Bureau of Investigation, they are going to have their own investigation kaugnay po sa mga kaganapang ito. And started from the time na yung po nagkaroon ng habulan sa pagitan ng NBI agents, no, at ng ating butihing Senador Bato de la Rosa doon sa parte yung hagdanan, ano, sa hagdanan ng Senate building, no? Towards doon sa session hall. Nako, sige. Ha? Oo, yung mga habulan blues na yan, na at yung mga kung ano-ano mga pleadings, no? Actually, merong samutsari talaga yung kwento, no? Kaugnay dito sa Senate at kakaiba. Kakaiba po, ha? Yung mga nangyayari na ito. Well, other Senate in the other countries po, eh, meron din mga ganito, yung mga mambabatas, mga nagbabalibagan, no? Meron mga bugbugan pa nga nangyayari, pero at least, diba, dito, kahit papano po, eh, mas civil pa rin po ang mga mambabatas natin. Samantala, bubuhayin ng Philippine National Police ang sabina laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong makalabas ng Senate of the Philippines. Ayon yan kay PNP Spokesperson's Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon sa PNP, patuloy nilang paigtingin ang investigasyon kaugnay ng insidente at isusulong ang mga kinakailangang legal na hakbang. Ang tanong ngayon, nasan si Bato? Ayun, hawak na ni Darna. Ay, iba pala yun. May gali. Taka muna mga kabahagi, bago ko makalimutan, ako'y magpapasalamat sa ating mga magagaling na ng mga researchers and of course our head, Miss Ango, ang atin naman pong mga researchers, nandiyan si John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, and andiyan din si Antoine, no? Antoine Bikel. Yun. Uy, si Lori Lorelai. Sorry, Lailani. Ayun. Ha, nagugula na ako. Lailani Salvio Villarosa, nanonood sa atin from Tanyong Malabon. Hello! At syempre pa yung mga member ng Coffee Bean Team, yung mga mamis natin dyan. Doktora Sarina Buensalida na nakaligtas sa brownout, no, kagabi. Isa pa nakaligtas, si Mami Elaine. Swerte nitong mga to. At saka si Mami Josie. Sinto. Ayan, nakaligtas sila. Ang hindi nakaligtas, kami po. No? Ni Mami Cheryl Samonte. At batiin ko na rin si Mami Ana Caballero. Of course, si Daddy Raymond. Yan po, mga member ng Coffee Bean Team. At yung mga hindi ko po nabati kanina, si Sir Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, hello po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. At mga kabahagi, again, ako po yung mag-iimbita. Muling abangan ang Balagbagan. That's every Saturday. Alas 6 po yan ng gabi. You can watch via our YouTube channel. And of course, ang Professor on Air, every Saturday naman yan sa Facebook Live ng ating Radio Pilipino page and of course via YouTube ng at Radio Pilipino Media Group. Diba? Oo. And batiin ko na rin ang mga magagaling nating trainees dito. Of course, andyan si Katleya Nebrida, Francine Bacani from Babulacan State University. Ay, si Hannah Asaira Roy pala ang ating director for today. Ayan! Kasi wala na si... wala ngayon si Eman, kaya pinangatawanan mo na, no? Oo, nagtataka ako rito. Ninenervious daw, kaya hindi umuupo. Pero magaling naman, diba? Hannah Asaira Roy ng De La Salle University, Dasmariñas, Cavite. Ayan, thank you very much, ha? At ang ating guwapong co-pilot dito, Lance Siping, at si Mark. I thank God, nandiyan, nakita ko ang anino ni Mark. Tama, di ba? Ayan, sa-excite yung Marky. Go, go, go lang. Nandiyan si Doktora. No, kaagapay mo yan. Doktora Elizabeth Canlas Pineda, hello. Ang ating buhuting Doktora nakakasama natin sa Wellness Wednesday yan. And we would like to welcome, we have our bagong kasama natin sa technical side, Vincent Doroga. Vincent, parang si Vincent yesterday nandito na, no? Ayan, oo. Salbahe lang yung mga kasama mo dyan, hindi pinost yung mukha mo rito. Ay, yung pangalan, diba, no? Ayan, Vincent, welcome sa Radio Pilipino. Okay, mga kabahagi, it's time for me to say goodbye. Sa inyo po, sa nasumama sa amin, maraming salamat. Sa ngalan po ng mga magagaling naming reporters, nagatid ng balita, and of course, kay Attorney Sunny Matula na kasama natin. Mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo!
1: Serbisyo Todo-Todo!
3: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong, may serbisyong handang sumagot. Kaya araw-araw, samahan nyo kami dito sa Serbisyo Todo-Todo.
5: Muling tunghayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama si Met Minyon sa programang Handang Makinig, Umalalay at Maglingkod.
1: Serbisyo Todo-Todo!
6: Serbisyo Todo-Todo!
7: This is your only one.
8: Your only one.
9: Your only one.
10: Buong Pilipinas, isa lang
11: ang pinakikinggan.
25: 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 12:15.
2: Time check. Brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1 FM.
1: Number 1. Time check, 12:30.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: 96.1. You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM!
1: Oi!
0: 1FM!
2: It is now 12:45.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paginga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Biolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am?
7: Po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
14: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: You're only one.
1: You're only one. You're only one.
2: One FM. You're only one FM.
1: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. One FM.
0: One FM. You're only one.
1: We, One FM.
3: It is now 1:30.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C, plus zinc, na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lubag pa sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
13: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by
3: Liver Aid Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Tuhod. Siko. Baywa.
13: Aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Handa ka na ba for a smarter and more wise home, Kamega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na Swat sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na, tayo na. Tara na dito sa First Mega Saver.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
11: This song is brought to you by
2: Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
11: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
15: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
16: It's to dance.
15: Your wish is my command.
17: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Punatay? Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: For liver health, level up na! Liverate Pro,
4: Silimarina,
3: multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro!
4: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May Silimarin, may multivitamins pa.
3: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulong sa pangangalagan ng atay.
3: Liver up na tayo with Liverate Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Song being sponsored by M. Lulier.
3: This song is brought to you by Liverate Pro.
4: May silimarin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
8: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. I'm not talking about moving in. This is Mellow Thursday. Just smile. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday,

0: 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Pagsuwak sa bulsa, suwak ang saya.
4: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Mga suki! Order na!
8: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
7: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! Liverate Pro.
2: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
3: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
20: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
17: One FM.
18: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3 o'clock.
2: This Time Check is brought to you by Kidney Care.
1: Time Check brought to you by BW's Super Bake Shop.
3: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
4: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
5: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
6: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball, nahinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang Kidney Care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
10: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapaki-pakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
11: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
12: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
13: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Pa-order pa po!
11: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
13: Extra galing. Igado, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
17: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
18: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: The following song is brought to you by Kidney Care.
1: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
20: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. Just once, can we figure out... This is Mellow Thursday. From sun up till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 3:15.
2: This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: For liver health, level up na! Liverate Pro!
9: Silimarina!
8: Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Pagsuwak sa bulsa, suwak ang saya.
14: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
2: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
17: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
18: It's to dance.
17: Your wish is my command.
19: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Grabe ang init.
8: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swat sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na! Tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
9: Song being sponsored by M. Lulier.
10: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
9: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
11: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: Lalo ang porma mo.
1: Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sana, sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsible. Bawat patak, masarap. Swabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro! Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro! Liver up na tayo! With Liveraid Pro.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
17: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: FM. Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: It is now 4 o'clock.
1: Time check. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right mineral.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: This time check is brought to you by iBerry.
5: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
6: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
7: Available nationwide, pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
8: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
9: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
8: Mas malinaw na ba kahit gabi?
9: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
8: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: The right hydration matters.
12: To perform.
13: To win.
11: To rise above challenges.
14: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
11: Fuel your peak.
13: With the right hydration.
11: With the right minerals.
15: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
11: Summit Natural Drinking Water.
1: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals.
16: Tuhod! Siko! Baywa!
17: Aray!
16: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
19: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Wala namang po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Patuloy na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam mo, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
20: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
1: This song is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
2: Song being sponsored by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: The following song is brought to you by iBerry.
21: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

Thank you.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang.
13: Kaya ko pa.
11: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It's 4:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: buhod, siko, baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: The right hydration matters.
7: To perform.
8: To win.
6: To rise above challenges.
9: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
8: With the right hydration.
6: With the right minerals.
10: Drink up. Fuel up. Rise up.
6: Summit Natural Drinking Water.
11: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
12: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagpiflex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: 1FM. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmart. Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
7: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
8: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
8: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
13: Kaya pa ganyan?
14: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
15: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
15: ikaw ang liwanag sa dilim.
16: Yan padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
18: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka, Mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na? Tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: 1FM.
19: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin!
7: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: mama mo!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Mas sa lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywang.
8: Aray!
7: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po.
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan-agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premal Season 4.
15: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
16: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na, may multivitamins pa. Yan, ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
4: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
5: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a
4: healthy family. Atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silima rin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Grabe ang init.
12: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinip pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets, at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swat sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
13: Tuhod, siko, baywa,
14: aray!
13: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na, may multivitamins pa. Yan, ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay, liver up na tayo with Liverate Pro.
15: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka rito, wala kang talo.
4: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday. I swear.

0: 1 FM.
1: It's 6:30.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Pagswak sa bulsa, suwak ang saya.
4: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liverate Pro. May silima rin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
15: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
16: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
16: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Pa-order pa po!
15: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
16: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
18: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
19: The right hydration matters.
20: To perform.
21: To win.
19: To rise above challenges.
22: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
19: Fuel your peak.
21: With the right hydration.
19: With the right minerals.
20: Drink up, fuel up, rise up!
19: Summit Natural Drinking Water.
23: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
11: This song is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
11: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
11: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
11: with Liverate Pro.
3: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
24: 96.1.
25: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: It's 6:45.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ka! Kaya pa, ganyan!
4: Sige lang, direk! Kaya-kaya!
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
7: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
14: Pambatang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
17: Mga suki! Order na!
18: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
17: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
19: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
19: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Pa-order pa po!
17: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
19: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
23: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na, tayo na. Tara na dito sa First Mega Saver.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: FM. Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating mga doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan. Tara na po, at tayo po yung magkwentuhan na naman nga muli sa atin po naman panadudunan. At diyan sa atin ang atin po naman ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1 plus 1, rice plus herbal capsule, rice 4-in-1 premium glow soap, at syempre pa mga kaibigan ang atin po naman rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623.

Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod at syempre mga kaibigan, gusto lang nating maabutan po ng pagbati yung lahat ng mga kababayan po natin na patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee.

Yung lahat po naman ng mga umiinom na ng ating po namang rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1. At syempre mga kaibigan, yung ating umiinom din po ng ating po namang

0: Gente, kami, caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, kuya boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Lorna Diaz po.
0: Sino po?
1: Lorna Diaz.
0: Lorna Diaz.
1: Oo. Ilan po lang kung hindi ako contact.
0: Opo. At least ngayon, nakakontakt na po kayo, nanay. Opo. Okay. Nanay, kayo po'y patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Lorna?
1: Hindi pa. Kaya lang, natanggal na. Nakakatulog na ako. Tusok po sa mukhang gout.
0: Taga saan nga po kayo, Nanay?
1: Binyan, Laguna.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Okay. Nanay, balitaan niyo po kami, kwentuhan niyo po kami para dun sa mga ngayon pa lang po kayo napapakinggan. Tungkol po naman sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Nanay. Go ahead.
1: Mga hindi pa kumiinom, na kayo, mawawala yung kaba at saka yung panginginig.
0: Yung mga sakit-sakit?
1: Sakit-sakit lahat. Kaya lang yung gout, hindi mawala eh.
0: Alin po?
1: Bukong
0: kaya yung
1: mga
0: sakit
1: yung tunay. Ingot,
0: sakit
1: yung tiki
0: sa inyo. Opo. May iniinom po ba kayong gamot galing sa doktor?
1: Ako marami.
0: Oh, dapat ituloy-tuloy niyo po yun. Tsaka mag-ingat din po sa mga kinakain, Nanay.
1: Hindi ba ko control eh.
0: Oh, hindi na ko control yung pagkain. Nanay, kailangan po natin 'yon, 'di ba? Yung sabi ko nga, kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee para tuluyan po natin na makuha yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa ating rice coffee, dapat kontrolin din natin yung ating po namang sarili. Disiplina din po sa pagkain dahil alam natin na 90% po ng rason kung bakit po tayo nagkakaroon ng karamdaman ay dahil po daw, ayon po sa mga pag-aaral, ayon po sa mga nababasa po na, dahil daw po, Nanay, sa hindi tayo disiplinado sa pagkain. Doon daw po galing yung problema natin sa kalusugan natin, Nanay. Okay?
1: Hindi makontrol
0: eh. Hindi makontrol daw. Yun nga eh.
1: Hinahanap pa kahit nakahain na. Ay, ganun.
0: Ayun yung
1: mga
0: bata,
1: mga
0: ako
1: ko, mga dalaga, sinasana. Mahilig sa? Sige, at mga order-order sa labas.
0: Oo, yun nga. Tapos, syempre, kapag nag-order sila sa labas, tapos nag-chichirya sila, pati ikaw, napapachichirya din.
1: Sama ko sa ese ko.
0: Yun po yung sinasabi natin. O kaya, dapat po nating iwasan yun sana para tuloy-tuloy po yung ano natin, yung kagandahan ng ating kalusugan. Kaya, ganun po yun. Kaya po, lagi ko pong sinasabi na kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, may ginagawa rin tayo sa ating po namang sarili. Isa po dyan, yung pag-iingat po sa pagkain. So, kailangan po natin yun. At sabi ko nga, dapat po, hindi lang po yung pag-iingat po sa pagkain, kundi pati po yung pag-i-ersisyo na may konti po dapat tayong exercise, may sa araw-araw para po...
1: Exercise.
0: Oh, yun nga po, Nanay. So, yun po yung kailangan po natin para yung mga ibang mga sakit po ninyo ay maalis po natin. Okay? Ha? Apo, apo. Sige po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Naiinis na kayo dahil hindi sumasagot si Kuya Boy. Laging busy. Nanay Lorna, hello po sa inyo, Nanay Lorna ng Binyan, Laguna. Oh, nabati na kita, Nanay, ha? Huwag nang magtampo.
1: Naiinip na pag wala kasi akong
0: kasama. Naiinip kayo pag wala kang kasama?
1: Araw-araw wala eh.
0: Opo, nasa trabaho?
1: Opo.
0: So mag-isa lang po kayo dyan kapag umaga?
1: Ako maghapon hanggang alas 7 ng gabi.
0: Hanggang alas 7 ng gabi. Pag alas 7 ng gabi, saka lang po kayo, saka lang darating yung mga kasama po ninyo sa bahay?
1: Oo, mga lang po sa bahay.
0: Oo, tapos matutulog na.
1: Gusto ko tumawag sa gabi, hindi ako makapanood eh. Saka mga nanonood sila ng balita at saka yung mga ano, Korean.
0: Oo. I see.
1: Saka nabas lang din kung ano, saka problema ko talaga kung nalakang balance eh.
0: Opo. Oh, basta na yung mga dapat iwasan, iwasan po yun. Yung mga in-order ng mga apupunin nyo, ha?
1: Hindi,
0: mukha hindi maiwasan ni Nanay. Okay po. Nanay Lorna, maraming salamat. Bye-bye. God bless po, Nanay. Thank you.
1: Ayaw pa, ayaw mo na ko din eh.
0: Opo.
1: Thank you.
0: Salamat po, Nanay. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Si Nanay Lorna, mukhang... hindi kaya ni Nanay maiwasan yung mga chichirya daw tsaka yung mga ano. Oh, so yung po yun. Kasi kung sabi ko nga, hindi po kakayanin ng rice coffee alone or yung mga iniinom po natin gamot alone. Ano po na galing po si doktor. Kasi kung hindi po natin sabi nga aalagaan yung ating kalusugan sa pamamagitan po naman ng pag-iwas ng mga pagkain, na alam natin na makakasira po sa atin, eh talagang wala pong mangyayari po sa atin. Patuloy po yan, at sasakit at sasakit yan. Kasi sabi ko nga, di ba, inihalan tulad po natin yan sa ano, di ba, sa kanal na nililinis natin, maraming basura, tapos lilinisin natin, di ba, tatanggalin natin. Dahil po doon sa ating rice coffee matatanggal, malilinis po yung kanal na yon. Eh di maganda na naman yung flow ng tubig doon sa kanal na yon. Maganda na naman yung kalusugan natin. Tapos ayang ka na naman kakain ka ng kung ano-ano. O, ibig sabihin parang maglalagay ka na naman doon ng mga basura. So maaantala na naman yung magandang buhos ng daloy ng tubig. Kaya po nagkakaproblema tayo. Ganun din po yun sa ating kalusugan, mga kaibigan. Ganun din po yun. Kaya nga po kailangan po ingatan natin.

iwas po sa mga pagkain na alam natin. Alam natin yun eh. Di ba? Kahit po si Nanay Lorna, sabi niya eh. Dahil kasi yung mga apo niya daw eh mahilig sa chichirya. Tapos yung mga ino-order-order po sa labas. Oh, so yun po yun.

0969-226-9623 ang numerong pwede-pwede po na yung tawagan, mga kaibigan. Available na rin po yung ating po namang napakasarap na ano na rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Yung pong available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Dapat po ay matikman nyo na po yun. Kasi pag natikman nyo yan, mga kaibigan, baka sabihin po ninyo, bakit ngayon ko lang nasabi sa inyo na napakasarap pala ng ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, guapo boy.
0: Ay, baka po maniwala ang lahat. Okay. Nanay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Nakalimutan niyo na po ba ang magandang taga Northern Samar? Si Ate G po.
0: Ate G? Okay po. Ate G, Northern Samar. Okay po. Saan po sa Northern Samar, Ate G?
1: Basta dito lang po sa Northern Samar.
0: Oh. Okay, Ate G. Ate G, ilang taon na nga po?
1: Ay nako. Ano na po? 41.
0: 41. Wow, fresh na fresh. Okay. Ate G.
1: Saan galing?
0: Ate G. Ate G. Dahil pakiramdam ko kasi, Ate G, kaya fresh na fresh ka. Pakiramdam ko kasi gumagamit ka na ng ating sabon.
1: Opo, kaya lang hindi ko pa dito makita yung 4-in-1, yung ano pa lang to, yung 3, yung dati.
0: Ah, yung dati. Opo. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, wala pa.
1: Wala pa po.
0: Okay, sige. Noted po yun. At sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan para madalhan na rin po dyan sa inyo. Sa Northern Samar, wala pa ng sabon. Okay po. Lahat na po ba ng mga butika?
1: Yung ano lang.
0: Mga butika dyan na napuntahan po ninyo?
1: Yung mga ano lang po, yung mga major drugstore. Yung
0: okay.
1: Southstar.
0: Okay.
1: The Generics Pharmacy. Tapos yung iba pa po. Rose.
0: Okay.
1: Ay, walang Rose. Sa Rose, ewan ko po sa Rose kung meron na. Sa Kalbayog pa po kasi yun. Medyo malayo pa yun.
0: Opo. Sige po. Basta balitaan niyo po ako kung meron na, Ma'am G.
1: Okay? Okay po. Dito muna ako sa ano, sa classic na sabon na rice.
0: Yes. Opo. Maraming salamat. Kumusta naman yung ating Kojic soap?
1: Ay, mabuti naman at hindi ako nagkaka-sunburn.
0: Yun.
1: Kahit ang sobrang init na po,
0: uh-oh,
1: mabuti pa yung panahon, mainit siya, malamig.
0: Ay, nako. May hugot na ganon.
1: Kuya Boy, may itatanong lang po ako sa inyo. Sino po ba yung lobat? Siya o ikaw?
0: Ah.
1: Oh, ito na lang po. Sino po ba 'yung lobat? 'Yung cellphone mo ikaw?
0: 'Yung cellphone ko o ako laging naka Ay, teka lang. Hindi na ako naka-charge.
1: Alam ko po siguro 'yung ano. Hulaan ko na lang, okay lang.
0: Okay lang.
1: Yung cellphone siguro, kasi ikaw, lagi ka naman nakacharge ng mga rice brand, diba? Lala na yung rice, coffee, 25-in-1 plus 1. At saka yung rice herbal capsule. Kaya hindi ka nalulobat. Sana gumawa na rin kayo ng cellphone na ano?
0: Na?
1: Ng charger na rice coffee para hindi na rin nalulobat.
0: Oh, kasi yung tao kapag nakaiinom ng ating rice coffee, talagang malakas na malakas, di ba? Parang naka-charge lagi.
1: Oo, yung cellphone lagi nalulobat eh. Kaya mag-ana na lang kayo ng rice brand na charger. Rice charger. 10-in-1.
0: Di ba? Mukhang magandang ano yun, magandang idea yon. Binibigyan mo ng idea ating management
1: na yan. Nananawagan po ako sa management ng rice brand. Gumawa na rin po kayo ng charger na rice charger.
0: Tama. Pero kayo po, Ate G, umiinom na kayo dati, di ba? Dati pa, umiinom na kayo ng ating rice coffee.
1: Oo, ayaw ko malubat eh. Di ba na yung cellphone ko? Malubat, huwag lang ako. Nako po.
0: Pag nalubat tayo, talagang mahirap na. At di ba, yung mga gawain natin sa bahay, sa trabaho, maapektuhan for sure.
1: Kuya Boy, yung kasama ko po, umiinom po siya ng rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: First time po niya mag-inom ng rice coffee. Sabi po niya, bakit ganito? Bakit hinahalukay ang aking tiyan? Payang ang kinain ko. Sabi ko, ganun po talaga. Baka yung mga nakain mo, hindi mo naman dapat kinain. Kaya yan.
0: Correct. Tsaka nagkakaroon na ng cleansing effect. O kaya Yung yes, healing effect yung ating rice coffee. Kaya nararamdaman mo yun. So gumagana, ibig sabihin, legit yung nainom natin na rice coffee. Kasi yun nga talaga yung talaga yung purpose ng rice coffee doon. Tanggalin yung lahat ng mga nakadikit na basura sa loob ng ating katawan na siyang pinagmumula ng iba't ibang sana uri daw, ng karamdaman.
1: Sana daw, sana daw po Kuya Boy, pati yung broken hearted na nakadikit na sa buhay mo, kaya daw tanggalin.
0: Ouch! Aray ko! Aray ko! Broken heart. Oo nga.
1: Kasi nakadikit, lahat ng nakadikit tinatanggal yung paglimot mo sa kanya, hindi mo yung alaala mo sa kanya nakadikit. Sana matanggal din daw.
0: Ouch.
1: May nakawala. Pinapatawa ko lang yung mga listener
0: yes,
1: natin. Kasi maraming nahahigh blood.
0: Dahil yung
1: ang mga
0: iba.
1: Balita ay tungkol po sa awayan ng mga politiko, diba? Kaya chill-chill lang tayo. Relax ka lang, ha? Relax lang tayo. Mainit pa ang panahon. Iwasan mong may stroke, mga kaibigan.
0: Correct. Alam mo, nakakadagdag din yung yung pagiging stress kapag dyan sa heat stroke na yan. Tingnan mo.
1: Yes.
0: Dahil sa init ng panahon, ibinuga na ng bulkan ang kanyang lava.
1: Ay, oo nga po.
0: Di ba?
1: Nako po, Diyos ko po.
0: Malapit lang yan dito sa amin.
1: Nako, mag-ingat ka, Kuya Boy. Nakakabawas daw ng kagwapuhan pag matamaan ka ng ashpol.
0: Nang abo.
1: Opo, kaya huwag ka pong magpapatama. Di ba, sa kanya ka
0: nalang
1: tamaan, wag lang sa abo.
0: Ouch. Ouch na naman.
1: Sige po. Okay na po Kuya Boy, baka saan po tayo makarating at baka tayo ay mag-overtime. Pagalitan po tayo ng mga radio station.
0: Hindi, okay lang naman 'yon kasi paminsan-minsan kailangan nating tumawa. Hindi lahat ng bagay ay dinadaan sa dapat lagi tayong nakangiti, 'di ba? Kasi isa sa mga 'di ba, laughter is the best medicine. So kailangan nating tumawa. Kailangan nating ngumiti paminsan-minsan.
1: O kaya lang mag-toothbrush bago mag-laugh, ha?
0: Yan lang. yun lang. Sabay, yung pala yung hindi ginagawa.
1: Uy, Kuya Boy. Uy, Kuya Boy, yung mga taga-Albay, mag-ingat po. Yung mga yes. Malapit po sa galit na si Mayon, mag-ingat po kayo. At
0: buti pa si Mayon.
1: Hindi niyo po yan.
0: Buti pa si Mayon.
1: Nakapag-release
0: ng lava.
1: Samantalang siya, hindi pa nakakapag-release ng love sa'yo.
0: Yeah. Yung mga hugot din talaga.
1: O di naman kaya yung ninyo, yung gobyerno, yung LGU nyo dyan, hindi pa nakakapag-release ng fuel subsidy.
0: Baka hindi pa talaga. Baka naman i-release na pero napunta sa bulsa.
1: Yun lang ang mahirap. Kaya putasan natin yung bulsa para mahulog.
0: Ay nako.
1: Sige.
0: Maraming salamat.
1: Sige, Kuya Boy, baka,
0: thank you.
1: Kuya Boy, siguraduhin mo may tubig ka dyan. Baka masabi nga dito sa amin sa Inalin, mabalikugugang ka.
0: Oo nga. Okay lang naman. Meron naman ako dito ng rice coffee tsaka tubig.
1: Kaya sige, mag-ingat ka po sa katatawa, Kuya Boy. Mas lalo kang cute. Yeah.
0: China oil.
1: China oil. Okay po, Kuya Boy. Maraming salamat.
0: Salamat, Ate G. Maraming salamat sa iyo. Thank you.
1: Salamat. God bless po, Kuya Boy.
0: God bless, Ate G. Maraming salamat sa pagpapatawa mo sa amin. Thank you, Ate G. Ang ibigin si Ate G, kailangan natin yun. Paminsan-minsan, ganun na yung tumatawa tayo, ngumingiti tayo, kailangan natin yun. Diba? Tayo pa kaseryoso ngayong panahon. Tingnan mo si Mayon. Kasi seryoso, sumabog. Diba? Kailangan natin ngumiti sa mga nangyayari po naman sa paligid po natin. Kailangan natin ngumiti, mga kaibigan. Kasi yun nga. malaki po yung ano, malaki po yung malaki po yung nagiging ano, epekto ng stress sa ating po namang kalusugan. Kaya dapat ano tayo, iwas tayo sa stress, mga kaibigan. (0969-226-9623) yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Tawag niyo po yan sa amin dito po naman sa ating programa. Anyway, kung meron po kayong katanungan, pwede niyo pong i-text sa amin. At siyempre, itawag po naman sa ating po naman programa. Paalam na po tayo, mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po natin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan po.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang ito.
5: 1FM. It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. I'm not talking about moving. This is Mellow Thursday. Just smile. From sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now, forever. Mellow Thursday.

0: your only one.
1: We 1FM.
2: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
3: She's an ultimate industry icon.
2: The queen of multitasking at ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
3: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
2: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears dahil balagbagan na!
3: Balagbagan na! I-unpack na yan!
4: Kayo kidinig sa 1FM.
5: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: ngayong Abril. Malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-uncut ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
1: She's an ultimate industry icon.
0: The queen of multitasking at ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
1: Handa ka na ba sa balagbaga na may sense?
0: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears dahil balagbaga na!
1: Balagbaga na!
0: I-unpack na yan!
2: This is your only one.
3: Your only one.
4: Your only one.
5: Buong Pilipinas, isa lang
6: ang pinakikinggan.
2: 1FM.

0: Your only one.
1: We 1FM.
2: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
3: She's an ultimate industry icon.
2: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
3: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
2: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears dahil balagbagan na!
3: Balagbagan na! I-unpack na yan!
4: 1FM! 1FM!
5: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM! 1FM!
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: 1FM! 1FM!
1: It's 5 o'clock.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silima rin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

0: 1FM. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: For liver health, level up na! Liverate Pro,
7: Silimarina,
6: multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro!
4: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin, may multivitamins pa.
6: Yan ang Liverate Pro.
7: Tulong sa pangangalagan ng atay.
6: Liver up na tayo with Liverate Pro.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Uy! 1FM! Uy! 1FM!

This is your only one. 1FM. Your only one. On air. Online.

0: FM.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywang,
7: aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
9: Kasangga at kalusugan.
10: Coming up next.
9: Coming up next.
10: Coming up next.
11: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Nakasanggang NG Mark Amonias, Mama Mahayag at KBP Accredited. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
12: Good morning!
13: I feel good. I knew that I wouldn't.
14: Good morning!
15: Magandang umaga!
16: Magandang umaga!
15: Magandang umaga! Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan.
16: Kasangga at Kalusugan.
15: Engimar Camonias.
16: Engimar Camonias.
15: Engimar Camonias.
16: Engimar Camonias.
15: Engimar Camonias.

0: Salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po yung ating mga suki? Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Good morning!
0: Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Dito naman sa ating lugar, sa bahaging ito ng Kabisayaan at dito naman sa kalakhang Mindanao. Good morning din sa ating mga kasangga dito naman sa bahagi ng kalakhang Luzon. Malusog na umaga po sa ating mga parents, mga nanay. Good morning. Siyempre sa ating mga tatay na palagi rin nakikinig sa ating programa. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Kumusta na rin po yung ating mga tito, mga tita. Good morning. Yung ating mga lolo, mga lola. Good morning sa lahat po ng senior citizen. Malusog na umaga po. Welcome sa

sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Malapit naman sa ating lugar. Pwede rin sa Shopee, Lazada, TikTok. Hanapin natin Jmar. Marketing online sa store, mga parents kong minamahal. Wow! Good morning sa mga kasangga nating nakikinig sa bahagi ito ng Mimarufa, ha? Good morning sa mga taga Mindoro, Oriental at Occidental, ha? Good morning! Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Salamat sa mga taga Mindoro Province. Yung mga taga lugar pong ito ng Marinduque Province, salamat po sa pagiging number one namin dito sa ating lugar, ang produktong Marcafe, na talaga namang inyong-inyo po yan, ha? Salamat po at sa bagay naman, ito na may kauna-unahan ding lumabas na produkto sa ating lugar, ha? Itong Marcafe since 2011 po yan, ha? Sabi nga nung mga kasangga nating barbero dito sa Buwak Marinduque, abay, nga ni itikman nyo talaga yung ano, yung Marcafe, yan ay masarap, ha? Yan ay talagang mahusay, ha? At yan ay talagang napakaigi sa kalusugan ng tao. Kaya yan ay number one dito sa amin sa Marinduque Province. Ani? Salamat ng marami. Good morning sa mga taga Santa Cruz, sa mga taga lugar ng Buena Vista, Torrijos, Balanacan, Mungpong, Mugpog. Good morning mga taga Marinduque Province. Talaga namang masipag po kasi dito yung distributor natin na si Canilo Pizarra, hani. Kaya hindi napabayaan ang Marinduque Province. Correct! Ito po ay talagang nakakalabas pa yung ibang tao, nakakabili pa sa labas ng Marinduque, nakakarning pa sa Lucena. Dahil nga po minsan ay nagkakaubusan din naman ang produkto sa Marinduque Province. Kaya minsan yung iba'y nakakalusot, ha? Nakakapamili dito sa may Shoprite, hani. Dito sa Shoprite, Pagkatipunan, yan, mga pinupuntahan nilang lugar. Yung mga grocery po dito na malalaki, pinupuntahan ng mga taga Marinduque Province. At isa pa yung, minsan na nga yung mga taga Romblon, ha. Yung Pubagan Romblon, yan ay maganda ring lugar na yun nga lang, tatawid ka dyan. Mayroong mga lugar na pag pumunta ka ng Romblon, mayroong pang Romblon-Romblon eh. Kung bagay kung kayo mag-iikot dyan, abay medyo mahirap sapagkat puro bangka eh. Ngayon, hindi yung iba nasusuplayan, lalo yung mga nasa sulok na lugar. Yan po'y dumidirekta na dito sa Lucena City. Ha? Dyan sa may Shoprite or dito po sa may opisina ng Jmar Herbs Incorporated. Kaya hindi po nauubusan ang mga taga-lugar pong ito ng Romblon-Romblon. At saka mga taga lugar ng Luok, mga taga Udyungan. Abay, maraming negosyante po dito na sabi nga ay kompleto sa mga produkto. So good morning sa atin lahat. Mimarupa, siyempre ang bahagi ng Palawan. Yung mga taga Bicol Region, good morning. Mga taga Quezon Province. Mga taga lugar pong ito ng Albay Province, sa Catanduanes, sa Camarines Sur, Camarines Norte. Kasama na rin yung ating mga kasangga na ikinig sa bahaging ito ng Sorsogon Province at Masbate Province. Sa mga taga Samar at Leyte, maayong buntag sa inyong atanan. Maupay nga aga ha inyong atanan, mga taga Leyte Province. Sa lahat po ng nakikinig, good morning. Lalo po yung mga taga Metro Manila. Yung ating mga kapanali, good morning, malusog na umaga, welcome sa ating programa. Good morning! Good morning! At kumusta na rin ang ating mga taga Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Welcome mga parents kong minamahal. Ang programa ito para sa inyo. At ito po ay talagang laging nagpapaliwanag ng tungkol sa mga mabibisang produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Pwede pong mabili ang ating mga produkto, ha? Itong Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, yung Marchoco, at itong ating tinatawag na Marcafe with Brown Rice Extract. Pwede po yan sa Shopee, Lazada, TikTok. Basta't hanapin natin Jmar Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Ha? Maganda po yung ating mga produkto eh. Sa buong bansang Pilipinas, kung kayo po'y nakikinig, ang atin pong mga produkto ay nakakalat at ito po ay sa pamagitan pa rin
ng ating malawak na distribution ang gumaganap po dyan

ay siyempre ang TGP, The Generics Pharmacy. Mga parents kong minamahal, ha? Kilala naman natin yung TGP. Yan po ay bawat sulok ay may drugstore, ha? TGP, The Generics Pharmacy, mga parents kong minamahal. Yan ang maraming produkto ng GMR Herbs Incorporated. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, salamat sa mga nagmimensahe sa 0918277788. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng Silymarin Extract na tumutulong protektahan ang atay, Espirulina na nagpapababa ng bad cholesterol at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J. Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla at uminom ng Mark Capsule Herbal Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
2: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusuga.
3: Kasangga at Kalusuga.
2: Engimar Camonias.
3: Engimar Camonias. Camonias. Camonias.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ha? Kumusta na po yung ating mga parents? Ha? Malusog na umaga? At yung ating mga nanay na laging humihigop ng masarap at mabisang Mark Cafe? At ito pong Mark Choco. Ha? At hindi pong subukan or inumin ang Mark Cafe with Brown Rice Extract. Ayan po yung masarap na kapihin tuwing umaga. Pwede sa tanghali, pwede sa hapon. Depende na po sa inyo yan, mga parents, kung minamahal. Ang mahalaga sa lahat, gusto po namin kayo'y maging malusog. Kaya't yung ating mga taga-subaybay na talagang walang humpay, ha? Walang tigil sa pagkonsumo ng ganitong klaseng produkto na pwede pong makatulong sa kanilang kalusugan, lalo po yung mga ginamit na mga ingredients, ha? Mga ginamit na mga herbal extract, yan po ang talagang pwedeng makatulong po sa atin sa oras ng ating pagkakape, ha? At isa pa, mga parents, kung minamahal yung pong mga ingredients na yan, ha? Yung mga herbs na kasama dyan sa ating mga produkto, yan po ay isa po sa talagang pinag-aralan ng husto, ha? Para po makatiyak po tayo na yung pong mga herbs na yan ay makatulong sa kalusugan ng isang taong humihigop ng masarap na Mark Cafe at ng masarap na Mark Choco. Kaya yung ating mga parents, total, kayo po na may sadyang gumagastos, ha, sa pagbili ng kape, mga parents, kong minamahal. Kayo po'y napakahilig magkape. Ang maganda po sa lahat, total, nagkakape naman kayo. Doon na po tayo sa kaping pwede nating mapakinabangan yung mga herbs na nakablend, ha, sa ating isang uring kape. Lalo po itong ating masarap na Mark Cafe at masarap na Mark Choco. Correct! Kaya yung ating mga kasangga sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas, kilalang kilala po natin yung tungkol sa Mark Cafe, ha? Yan po naman, mga kasangga, ay pwede po nating mabili sa lahat ng sangay. Ilan bang sangay ng TGP, The Generics Pharmacy? Ano po? Yung pong TGP ay mahigit 2,000, ha, branches nationwide. And yung pong ilan naman na pwede nating mabilan ang South Star Drug, mga parents, kong minamahal, ha? At itong booty card, mga parents ko, ha? Generica, yan. Yan po yung mga malawak ang lugar, ha? Kumbagay, malawak po yung distribution. Kumbagay, sila po ay maraming brand sa iba't ibang lugar sa mga o sa bawat sulok ng ating bansang Pilipinas. So, pwede nating pwede po nating unahin yung ating TGP, The Generics Pharmacy. Ano po, kung sa inyong lugar po may TGP, malalayong lugar, meron kasing lugar na hindi po namin talaga kayang dalhan, pero nadadalhan po yan ng management ng TGP, The Generics Pharmacy. Ano po, yun po, mga kasangga natin, ha. Kaya pwede rin kayo, ha. Pwede rin kayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, hahanapin po natin JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal, ha? Available sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa ating lugar yan, ha? Maliwanag po, mga kasangga. At yung pong mahusay po natin na isang capsule, ha? Ito po yung paborito rin ng ating mga parents, ha? Yung mahilig tumumar ng isang food supplement sa pamamagitan po naman ng capsule, ha? Kumbagay, kinapsulize po, mga parents, kong minamahal, ha? yun pong mga herbs na talagang piling-pili at may sabi nga may tungkulin, may tulong sa ating pangkalusugan. Yung lahat ng ingredients na yan may kanya-kanyang sabi nga trabaho sa loob at labas ng ating katawan. Yan po yung produkto natin na talaga namang nagkakaubusan sa merkado, ang produktong Mark Capsule with vitamin C. Ha? May blend na vitamin C ang ating Mark Capsule, mga parents kong nakikinig.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Engimar Camonias! Engimar Camonias! Camonias! Camonias!
0: So, Mark Capsule Herbal Food Supplement, mga parents kong minamahal. Ito po ay malaki po ang naitutulong sa ating kalusugan, lalo na po sa pagpapalakas ng immune system ng ating katawan para makaiwas po tayo sa mga malalang sakit. Yung pong Mark Capsule with vitamin C, yan po ay napakagaling ha na pantulong sa mga taong gustong malunasan ang kanilang panghihina, yung mga masamang nararamdaman sa katawan. Sa pamagitan po ng mga nutrients ng ating Mark Capsule ay sabi nga ay mapawi, mga parents kong minamahal, mabawasan ang mga pananakit ng katawan, yung pong mga panghihina po natin, sapagkat nariyan naman yung mga pinagsama-samang mga herbal extra kasama ang vitamin C, mga parents kong minamahal. Ano po, malaki ang tulong po niyan ha para maibalik ang nawawalang lakas ng ating katawan. Yan po yung Mark Capsule with vitamin C. Isipin nyo, nagma-Mark Capsule ka, nakakatulong pa sa inyo yung blend na isinama po doon sa 12 sangkap yung ating sodium ascorbate. Ito pong ating vitamin C para po sa isang uring kapsula, ang Mark Capsule, mga parents kong minamahal. Ano? So yun po, mga kasangga, ha? Mark Capsule po yung ating tumarin sa umaga pagkatapos kumain. Pwede po yan, mga parents kong minamahal. At kung gusto ninyo na tumumar sa tanghalian, pwede rin po yan. Ha? Depende sa budget natin. Sapagkat yan po ay napakababa ang presyo. Sa halipong 25 pesos, yan po ay ginawang 12 pesos para po sa ating mga parents, para po lahat maka-avail ang ating mga kasangga. Yun po yung tulong ng company sa inyo, mga parents ko. Ha? So, ang Mark Capsule po, mga parents kong minamahal, ito'y may sangkap na agaricus, blasemoril mushroom, isang uring kabuti po yun na napakasustansya. Ano? Tapos may sangkap po itong ampalaya extract. Alam naman natin pag ampalaya ay talaga namang itong pait nito ay nakatutulong po sa mga taong nagtataglay ng problemang pagtaas ng blood sugar. Ano? So, mayroon din pong banaba extract para po sa pag-ihi natin. Ha? Malaking tulong po yan sa may mga problema sa bato. Tapos, barley grass, yun, mga parents kong minamahal. Yan po yung tinatawag naman nating dietary fibers na napakahusay po sa bituka natin. Hani, kumbaga, kung tayo nga po ay nakakapag-release ng toxin sa loob ng ating katawan, malaki po ang tulong ng barley grass ng ating Mark Capsule. Mayroon ding insulin extract, mayroong garlic extract para po sa mga hypertension. Mayroon po itong mangosteen extract, mga parents kong minamahal, na may malakas na uring antioxidants na pumipigil sa mga free radicals sa katawan na siyang panimula sa pagkakaroon ng mga malalang karamdaman. Meron tayong sangkap na turmeric extract, yung pananakit ng katawan natin. Parsley extract powder, spirulina, sodium ascorbate, silymarin extract. Yan po ang sangkap ng ating Mark Capsule with vitamin C. Ang pagkakablend po ng mga sangkap na ito, mga parents kong minamahal, ito po ay kung ano po yung mga pinoprotektahan natin, ha, sa ating katawan. Kapag tayo'y tumutumar ng gaitong food supplement, yan po ay pwede nating panangga o prevention. Ha? Kung halimbawa may karamdaman po tayo, so pwede po niyang matulungan. Ha? Pwede pong maisaayos ang ating katawan sa pamagitan ng mga nutrients. Kaya yung iba ay talagang nakakaramdam sila ng pagaling. Halimbawa, ang doktor sa inyo ay mayroong mga reseta sa inyong karamdaman, pwede nating isabay ang isang food supplement. Kaya nga food supplement eh. Alam nyo mga parents kong minamahal, lahat po tayo ay nagkukulang na sa pagkain sa katawan. Ha? Siyempre, sa hirap nga naman ang buhay, ano? Talaga namang tayo pong mga tao ay kung ano-ano na lang mga kinakain. Ha? Parang hindi na po na i-align yung mga pagkain natin. Parang kung ano na lamang ang makain, iyon na lamang. Ha? So, nalimutan natin kumain ng gulay. Ha? Yung mga prutas natin dyan, siyempre, medyo mahal na nga naman. Ano? So, nagtitiis po yung ating mga parents. So, kinukulang po tayo sa mga nutrients sa ating katawan. Nariyan ang sagot. Ha? Nariyan na po ang sagot. Ang Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Yun po ang sagot. Ha? Kaya nga po, food supplement. Eh, ha? Supplemento. Ha? Yan po yung makatutulong po sa atin, mga parents kong minamahal. Ha? So, kaya mga parents ko nakikinig, tayo po ay mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
2: Kasangga at kalusugan.
1: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omentano.
3: Opo, si Deo Omentano dito po sa Barangay Amulong in Infanta Quezon. Inaanyayahan ko po kayong mag-consume ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Infanta Quezon, mag-consume muna po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan.
2: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar. Ipinakikilala Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng silymarin extract na tumutulong protektahan ang atay, espirulina na nagpapababa ng bad cholesterol at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J-Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153.

0: Ang sarap naman ng pag-ibig mong yan, ate, sa ating Mark Jules. Huwag kang aalis. Tuloy-tuloy ang ating programang Kasangkat Kalusugan kasama si Kasangkang Enjumar Camonias.
1: Bugtong-bugtong tayo.
2: Alam mo ba kung ano sa Ingles ang guayabano?
1: Ang guayabano ay tinatawag na sour sop sa Ingles.
2: Sing amoy
1: ng pinya.
2: At sinasabi nila
1: ang lasa
2: ay kombinasyon ng strawberries and apple.
1: Can you imagine that?
2: Masarap, di ba?
1: Pero ang higit sa lahat,
2: ang guayabano ay nakakatulong magpababa ng lagnat,
1: heart rate,
2: blood pressure,
1: inflammation.
2: Maganda
1: para sa may asthma,
2: mataas
1: sa vitamin C
2: na siyang nagpapalakas ng ating immune system.
1: At ayon sa mga dalubhasa,
2: it can also prevent cancer cells
1: from forming
2: while effectively slowing down tumor growth.
1: Yan ang guayabano.
2: Sa Ingles,
1: soursop.
2: Isa sa mga sangkap ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds.
1: Hatid sa inyo
2: ng JMR Marketing.
0: Ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds
2: ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
0: groceries, supermarkets,
2: at drugstores
0: dito sa ating lugar.
1: Kasangga!
3: Alam mo ba ngayong buwan ng Agosto ay punong-puno ng kaganapan?
4: Sa 1 ng Agosto hanggang 7.
5: Philippine National Disability Prevention and Rehabilitation Week.
6: Agosto 12.
7: The International Youth Day.
8: Agosto 21.
9: Paggunita sa pagkamatay ng dating senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. noong 1983.
10: At sa Agosto 25,
11: the National Heroes Day.
12: At ang buong buwan ng Agosto
13: ay buwan ng wikang Pilipino.
14: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Capsule Herbal Food Supplement,
15: Mark Stevia Alternative Sweetener,
16: at ng Mark C Vitamin C Plus Zinc.
0: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan,
17: hatid sa inyo
0: ng JMR Herbs Incorporated Nationwide.
1: Kasangga, saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
18: Boutique Card Pharmacy.
1: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract?
19: Boutique Card Pharmacy.
1: Tama ang inyong narinig
0: sa Boutique Card Pharmacy.
1: May iba't ibang sangay na
0: nationwide.
1: Mabibili mo na
0: ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 at Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract
1: sa Boutique Card Pharmacy.
0: Kaya mga kasangga,
1: bili na
0: at tikman ang sarap ng natural
1: kasama ang Boutique Card Pharmacy.
0: Mabisang gamot, abot kaya, kalusugan ang una.
7: Ang tamis ng samahan, lalo na sa matamis na low calories. Para sa healthy alternative sweetener, mag-Mark Stevia Food Supplement na kasangga. Ito ay mainam na substitute para sa mga diabetic kasangga. Para sa pampatamis without worries, mag-Mark Stevia Food Supplement na kasangga.
0: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Enjumar Camonias.

mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Tayo po'y exit muna mga parents ko ha, sapagkat may bukas pa naman mga kasangga natin. Salamat po ha sa inyong pag-aabala, sa inyong pagtutok sa ating programa. At ako po'y babati ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw...

pagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyong pagaling. Dalangin po natin sa poong lumikhang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat po. At nakasangga natin sa FB Live, walang iba kundi si Kasanggang Hernan Uribe. At sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa mga research naman, may kaugnayan sa mga produkto natin, nariyan naman ang ating Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, mga Kasangga, walang iba kundi si Kasanggang Injemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: programang Kasangkat Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
2: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
3: Number one.

0: 1FM. 1FM.
1: Good morning. It is now 6 o'clock.
2: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra. This time check is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
4: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarul.
5: Alfredo Catalo Villarul, 63 years old, taga Gabao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver. Madalas namiinom ng Mark's Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark's Cafe Brown Rice, nagigla din ang aking pakiramdam.
4: Ang Mark's Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at boutique na malapit dito sa ating lugar.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
6: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. Mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
6: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita. Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
14: Kaya ko pa.
13: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
15: Kaya ko pa.
13: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talong.

1FM. 1FM.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Jmar, Tudo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
5: Jmar, Todo Panalo
4: at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
8: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
9: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
10: Red Horse Beer in Luman Wisdom.
11: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
14: Saan? Sa radyo.
13: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo. Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin, hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
2: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Friday's Best.

0: Neymar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mart, Todo Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
3: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Pa-order pa po!
1: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
3: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
7: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
8: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuen and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako ay lakit po ay nahihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako ay nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
9: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
8: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C, kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin, natulog po ng Maxi, ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
7: Ang Mark C, ascorbic acid plus zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax. Located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa. 96.1.
2: This is Friday's Best.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
4: Time check brought to you by Mark Cafe.
5: Time check, beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right mineral.
6: The right hydration matters.
7: To perform.
8: To win.
6: To rise above challenges.
9: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
8: With the right hydration.
6: With the right minerals.
10: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
6: Summit Natural Drinking Water.
5: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
11: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
12: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya, sinubukan ko. Opo. Yung markapsul, markapi, saka yung choco. Tingin ako mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
11: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
13: Ka! Kaya pa, Daniel!
14: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
15: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
15: ikaw ang liwanag sa dilim.
16: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
18: Kidney care time!
19: Ako si Alan Taganegros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
21: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
22: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
21: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Grabe ang init.
25: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinip pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swap sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
26: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
27: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang!
28: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
26: Wow! Mas pinagaling pa?
28: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
29: Pa-order pa po!
26: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
28: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
30: Unilab quality yan.
31: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
5: Saan? Sa radyo.
4: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo...
5: Daw?
4: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
0: This song is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
6: This song is brought to you by Liveraid Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liveraid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: This song is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
8: Song brought to you by Mark Cafe.
9: This is Friday's Best.

1FM 96.1, narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita 1. Bumagsak ang public trust sa Senado kasunod ng biglang palitan ng liderato habang nananatiling matatag ang tiwala ng publiko sa Kamara matapos ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sa pinakahuling non-commissioned nationwide survey na isinagawa ng Tangerine mula Mayo 12 hanggang 13, 2026, sumadsad sa satisfaction sa Senado sa 29% mula 44%, habang dissatisfaction ay tumaas sa 51%. Bumaba rin ang trust para sa Senado sa 27%, habang 52% ang nagsasabing wala silang tiwala sa institusyon. Nasa 83% naman ang naniniwala na ang kasalukuyang liderato ng Senado ay politically motivated. Samantala, napapanatili ng House of Representatives ang 51% satisfaction at 52% trust. Bumaba rin ang dissatisfaction rating ng Kamara sa 29%, gayon din ang distrust sa 30%. Sinukat din sa survey ang public opinion hinggil sa senador na si Ronald De La Rosa at sa warrant of arrest ng International Criminal Court or ICC. There you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM. We got exactly 22 minutes, down 7. Good morning.

0: Suki! Order na!
1: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
0: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
2: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Pa-order pa po!
1: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
8: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.

0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
6: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
5: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita. Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
9: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.